0: ringyung tinsi kanchan jo pim zai gup di
1: nyang khana ba thang di shog bi sam jir len chen she char song len chen di zom jig ba la mo cherang tang zom jing gan khar wa sonum cherang tang hwap tan ja zom mo chel tar kil wa dur ji cherang che chi bu tar kil wa gan chig cherang tang son ma jin ching yin hwa chen dur ji tang jing zen ro ma ni ji shen ni ta di mu shi
2: ngatsu jima thme zum sa chum ngatsu tung nyam de yo
3: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wer song shu she jin yo
2: sa chum ji she mong ji jer si khe ng tang en gen na tan kle shi yo
3: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum yam la a ge chu ling gu ji ji de su yin
2: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum ho jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song shu she pa Satum Vesu Shepachin, Natsu Temungan Chayin. Ton Gil Peggy Kinke, Savala, a danger Yartun Kinke.
4: Chal Solosombi, Razishin Maliba, Jevshin Charvi, Wom Sarah Stojulgen.
5: Kalang kerstoji, huawin chungur bukan. Ngombr khsalwi, rungam daranyan.
6: Shekr melung.
7: Kwa, ka, ka. Kwa, ka. Kwa, ka. Kwa, ka. Kwa, ka.

사다 따다 나 다자 땅 땅즈노 셰땅 주 땅즈고노 땅터레 아 이건 저 땅 셰땅 주 땅 땅터레 땅까든 땅 타정의 땅아 사자 땅 랜시 철시 군노 땅테레 땅시 군노 땅터레 땅 따나 사자 땅 나나 사자 능 나나 사자 능도 군노 아, 쇼파가 던져. 나무 아시게 나타래. 나가 가서 난데 나무 아시고. 나군도 가까거나 난군도가 죽니. 코나가 어떻게 후라드고노. 네마나 아시고 영나 공무코는 어떻대라대. 그 난군고 나테 나가 가서 난래. 다 화가 가서 한군에 땅고서 유고 트대이나 다 화가 가서 한지래. 인제는 Falun saga chadaya na ta pa nga ta zhak pang zi jire. Kuwa ta ta pa nga ta zhak pang zi na chukka ta kha nga ta zhak khan zi. Ti khan ga khan zi no tere. Ni ya chun gu tun zi. Wang tsu zi tun zi. Ya chun zi tun tang, wang tsu zi tun tang. Tu ma ga zi war. Da hanin zi ku ti ta ku. Tang ma ga ka chugi na ti khan zi jire. Tang sa nga nga ni tsu zi ru ku pa. ata ni tsu chimu de yeqa me yeqa tsu gu ka tang ma ina ti ma ti khan yeqa me yeqa ta ti khan tsu ne de ka tsu gu ka ya ta ti khan yeq ne de ka tsu gu no ti ani tsu ra ti khan yeq na ta chi ti de me chi ka ani tsu ra ti khan yeq na ta me chi ti khan gu no a ran zeng ge shong tang na ra ta ti cha gu gu zi na gu ra me tkh na ra la ti da ma ta na ren ge ki si to na ra ta ti re ta ti khan du no ti ani tsu ti ma ra ani tsu Chini tsu chire, ngini tsu ngire, tere lata, tere rana chikaya na chukka. Tere nga chik ma chikka. Pa naru punga sazhuk pung, agun punga pung. Wa nga sazhuk wang, alenji wang nugu wang, shiga wang tangzir nugu wang. Nya nga sazhuk nyang, shiga nyang nugu, anaga nyang nugu, tere. Wa sazhuk chi tsima sazhuk tsim, ka tsim tong nugu tsima, Ano katsina tungzu nuu tsim tsulu saga ome tsinga kiri jagna chizgana chikatsina do tsizgana wakatsa te chikatsina do nuu tida khu tiga tsim ti diri ya. Anta maa sazhuk tsim do yinju maa gala yangji sazhuk shina. Si anta maa sazhuk tsim da, maa ta maa sazhuk tsim da, anta maa sazhuk tsim do chu sumbu chepe chedu yota tangtang ta maan tsina Sanchen ge chen zhuu ge, gong ge chen di man chen zhuu ge di chik ge me ge. Di da renpa re ge nu chen zha, chuo di mu ina nu chen yi ga re da, chitik chen zhuu ge da yi ga re nam ngay gu ge. Yin zhi na, renpa re ge nu di, an ta ma ta zhuk chen zhe. Di mu ina di lukhan zhuu nu di, an ta ma zhuk chen zhe. Da chanshi di da tangsa kapar yota na yunzi ji mara mato tangma yunzi gumu yunzi na chanshi di yunzi ji tato an ta mazhuk cham shashen chi shi di darung cham ge yuwa soni shashen chi shi di yunzi su ngumu di ri an ta mazhuk cham an za narung zon mazhuk zon wa ya mazhuk zem wa ya mazhuk zem di gunu kada yamuli thosu tongono kada yamuli thosu tongono tinga yan zhe jire a ka za ke ze ma sa zhe zin de na yang wu ju gong ga ta wu ju gong ji xie tong zhe mo gong ji ge de zhi ni hua xie tong zhe mo de na zhe wa lu ge ya ka la mie zhen kang de gu nu wa zhen kang ge zhen ti Kaza kuga zima zhigzim zhiji na, kaza kuga zima thazhigzim zhiji di. Waja manzo wana na nigari tishukka, kuwa ta. Nigari tiyunu na ni ngutgnji ku giwa chisi njigpa go gongpa tera so na, tige nigari na ni hiki mndika, hiki ndika. Kaza kuga zima thazhigzim diwari, diwari. Kaza kuga zima zhigzim maung atang tahtawari. Tīnā dhī kāndhī nirā nā zhīm kāndhī jā tātū yāngjīgā sāmmē nā yākka. Yāngjīgā sāmmē nā yākka. Chikā yākka tāzhī nā dhī jirī.
하튼 치슴즈지다데 셰츠다톨 하튼게테테 와야 따딱다는게 테나즈

0: ndrugo me pa rata takta nang eta na jhtan ndrugo yo pa o ti chena ha ji su wa ni sen mo ha ji su wa ni sonata sha she ni ge na ne shen ju gun ma to shan ju ji ma re ye ta she pa ni ge na ne she pan ju gun re ti na ta la ma zin sa ge yi le yin zong ne re la ma zin su wa sa yin zong ne re te ta ka za ke zi ba ge zin zi ti na ha ge de ka za ke zi ma sa ge zin ti tang na ཁྱི ཕྱས མམས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས Tiyinga zimgir paazi jiri. Tiyinga zimgir paazi jiri. Tiga zimta kaza kiga zima jiri zimta. Kaza kiga zima paazi jiri zimta maari. Tancho ya maa saajir yim. Nayyem ki yim. Tancho ta ra maa saajir rim. Pa rim ba, ado rim ba. Yangda rim jim ba. Dahani chizir na. Zhong uta ngao jingwa xinu ga. Chitsik thumbu, zhangwo, tiga stikar lata, ti mangtik, tiga jantikno lata. Gomba chong chong la jumarata, tiga gomba ti tazi chongo sacha ga mangtik tishte guna adu renba ati jirshi. Adu tenga thona sukhi edo chiga ta gamba ki chetri, ta chiga thontik nara. Kuka ta, ta kakang chao nara, chitsik kakang chao nara da, xo pa go hongor jig ju go gan chao ne xo pi hongor jig ju go gan chao ne do ren ba na te do teng thona do no te ha sa inal ha ren ba gu nu te de te chok ko me kya do ren ba lan ta nu go ta ron ha ren ba lan te ke me kel ha ren ba ta ha che ti bo so de ta yang te bo so de chen ri ge sen bu che shi ga chu no me chok ko chu sa ta ron ha si chu kan ne ta chu kan ge le te ne ta ta jiriya ta chu ta thon de jiriya ti ge ja we te ta chona ta la ren ba ge mang ta te jiriya ti so pa thon te ku ge so pa thon nga ku ka chi ge to na thon nga la ti de ba bo re chi ta la ren ba ge mang ta to ka ta ga ma to ka ge ti ga ra ma ta jo le ti ri ya la ma sa jo lem la ma sa jo lem de kang de na lem si lem no tim da ta ju ji me ke do do nya chi re na xiongba pogo zhiji tato nirna ama yangna gangte tang lakhte la sokwa kege tin zhiji tato yangna alangmi ra temo zhigo zhi tato ten zhiji tato ta lamsi lam, lamsi lams gu nuwe la maa sa zhig lamtiri lamtiri shichir di yu ke arigindiga niwa chadir na wer zhenzi ma cho pa ga nang tong te gu gu ga di yu chi niwa nda wer ma cho pa ga lansi lansi na wer te o zi inji na ka aluk ka chomi ga o inji na aluk ka chomi ma yin bi mer ka chomi wer te satang na lansi lansi onji ma ra wer cho tong da da o wer te mer ka chomi yungu ma jiga aluk tak tak ka chomi jiga yu tong da ta lansi lansi da te yu te yungu nu wu jen tse chir na wer ma cho pa ga nang tong yungji gu te ta lansi lansi shik si chu te wala ta san ta shi chwa ta na ta ti nang na ta ta mu mu mu wala ta chiririr zini gu ala zang na chiririr gu nu tiga rasha chiririr nyi tuk nu gu niwa chidirir aja su nyambu yinu chuk nu ma nang tong tu gu gu nari aja zhen zhong yi ku ke che tuk nari ya aja zhen zhong yi ku ke che tuk nu tiya ta chiririr ta zin nari ti ka ke kere ga chik chik chik kumandik ra tuk nu tir pe ukur je yi ta tiri ka ka da zi wara juk zi na ta juk sa ma sun nari mo ti yi nga ta chik chik chik tuk gu ka zi chik chik chik tuk nu ti wara ma chup pa
1: si den ji san kun chuk bu nan ba tang di che che lin cin shtung cim de ni chuk Lecin di zomjig ba wandi cu teng, zomjig gankarwa, cerang zhaki, shtakilwa shiglu, shichiw shtakilwa, aghanchig cerang gin, chetsi nyembar, guachin chi, dadimu.

Reyong kana badna warkum dani terang ga ndabzi lamtun ga le tsinda ga nangtun china ba ngo tu zgi chu terang ga le tsinda ga nangtun ngi na yang sti ni sormi sa china namshi tok chi kung ge dog nu ga namshi hun da tang sormi sa chi ga myalam da jon ga chin da ga lam ga ni tsil ndam ji kur ga san jir tang jing te rolong ga san chung ji tsam ba ji ga go di yo

0: lam zumba bo zanjim chulu dipi lungung gi yar hunje hayar jung sigla le khung chung go chil dang le chung ga jukul che dewaram bi sir chung khang sigla lo shil che li ka nyer da su jukul den khul yang khang ma de nyum bi sa cha si khta ni man la thu shang ji bi yar lam dang zar shang chung bi chiglam abdarnig tabzi salam dang khujuk musi ar dolum dag dag jeni rurki shkap tri shung bi njig yer shang shugnin che wi jamjil che li asi ma sim che jang us da dong sa la ngir de ngam jil che wi jorun se ge yang sir jeni rurk khulur de nam kha ni jinang che khang zig da che wi lug shig mar bo si ma chun den shug sa thol chin che Jung Mangrober, Sarge Yum Yum Darwi, Jirach Pushik Dalant, Charwa, Hirhir de Wabshu. Matson Jupur Sonayang, Charshul de Yul Galatab. Jemson Shishun Kung Yusir, Tatum Shili, Nabjil Landru Gimol. Sungan Sungan, Charshul Jambabjin, Razerje Babjibjin, Chilchil de Wabi, Alankur Gentonum Yumsir Jabdi, Lamying Arabrib de Jir. Yenang, Jimjil Dinjig La, Ninka Chinra Chirung. Boba Chimbi, Dinta Marjuna, Hayangzir Nibjirwi Chiluki, Lamtang, Samba Nabi, Ninka Chiwi, Nirtilji, Mantilda, Dunshu Sirchu. Ngurtobi, Longkobi, Paratunjil, Jungsun Hina, Jendil Alankursi, Damn the Sundu. Partizella, Alankur Damn the Sipa, Sabjiwi, of the Bojipsha Dunmungang, Wiswanja. Ma chun zhu du jiang halong kur di lam shi wu guang de bi zhu de ma xiong. Ga de ma chu ka lu bi xie ji de lam de ni shi lu na ta ma rong wei se de ye long di wen qi zhe lam niang xi yu de lam de ji ni zhu de xie ji se de ma chu du za qi de ji lam de xi ni pa de jun zhen su wa na lam de ne halong kur zhu wa pa de xu ta na zhe ta su zhu wu xie ji me bi lam niang xi de Ardagdang, rgubshig resunga shganji zang mardog jiyang tongjia mandala. Lamjim shiwur, cermadang, zardam jiyogni, rablani. Lamdi khasu rila tunzi, shirnir tanga mavshina, alankur khunkawi, khchug matabla. Gamgir lamjia siyangcil khinta chawi, alankur jian kolu yaqji, lamli argalni rugi saangdu. Ngayjiga kalu wana, Torgan alang kurkuwa la shengcha dambar masil nyamnyong pansam chukbi jokilja kaluwa gamba shiyan. Nga chu agarawo yi libri batar, nyangchung marbo chagdadang shang lagbi barmo gangsir tamni shuko nyengkir tila kapsi jang atsi kuni lamchang dini tartabsi. Nyendira nga chu njimjil donchin mabshong wana kaluwi lorpobdang tabzudla rigli yol. Yen yang, agabdur nga zi ni samba na, shenchil lamtag gantan zhona ang, anamshig ni cil la da jina, arang nil zi, njimjil dinjig la, lamtun shi badong chung la, atsi dang, boba kundrab deni, alankur gurwa na, arang ga zi shu nyingkang yungwi, ngarti yinba sawur hisa zi. Gantar, chilu ga nyingkang li tarjil, nga zi shu marbo mbila zhigdi, jigju ga lamtang nyingwa dib jini, Dazul Cishuqa Nyingkali Tartabashung.
1: Rinyam kanaba warkibunda nengichi terangir zombapu zanjimde kabarkadamda danshiyandiga tanga ko rang nyelka dartaw zamchizikdin lakini fiyandrizga tongchongzgi juye.
2: Ya demu.
3: Donzimba demu.
2: Demu. Tomar shitari tuyinuga lamsekunu sumdayna. Warkir katak tagmagan jamri denjog jojen bi jamu kal gisim dandar shikab gisim ba ga thumi dandar tulab damsin chongna temdisya
3: ya ya
2: detan chap chigta ta chorang ni kasam chin da muzu tinung ni tek jab jong da tingi jamri denjog chwa sandab ga thong thong zgi na
3: de na thumar warkir katak tag mi jamri denjog jojen bi jayu ngu chi lgsum dandar nda khen khang ga ndeyu le khong tagla thumar kwa tin chi hwa yin Dayna da thunggu lhigchum dhandirin dhagirtong dhe rongnyen chonjina da loo zhirngaz gyaar mhun na ngay sif shong nuga.

0: tamu ge tondos ke tondi pini tamu zhe. Dain tonda lu zhir nga zhe ke ya ngun ta rong rong ge xiawa ge gong ge dani ta zu dewa rinpa na yu nu ge shir chiong kong ma zhe ke na nga ta top shik ge xiawa ta to gud legin yu. Dani ta lu ti ayar ka zhe ge ta nga chu li kong geng gwa ra li chuk shing ni zhe nyam ge ta nga chu lama long yi song na yin. Zong ni lama long go nu ar kub ten sun je na yam sing ge ni ma zhu ni nam shi yung tong ni tamu zhe ta. Tani nga chu pachir shili bia ra ka luk lam tamu zhe yu gu jire. Tani songgo shili pachir ngab zhe yar mar zhgan tsama tondi da su rashki zing ni mara longa nunga mara yu gu. Rashki tani lam longa nunga mara songni zhong ma gru ni tsam ta zhga ta longa tog hud tani ta nga lor ta da nam shi tan tabi tali charka zhga ta chipu zh tonda. Tani charka ta yungu yungu ta longa long shuk di nung ni mara ta charka ta ge chaluk ta mara jigi tonda. Tani ta nga chu ta hangin jenan yogo gara yung lam tagarang. Taka jenan yogo gara, taka nifshir narin yogo gara yung ta ge charka ta ge chaluk ta mara yung yog. Ta yin jim sanga ta nga chu bopa chimbo ga ta hangin jenan yara song nain. Song ga ta longa ta ge zhong ga lam ta ta ka zhong tog nari. Ta njam jara ta mo ta zhong tabdi yin na mara ta siglam dam. Ndam mongsa tamu gu lamziri, di nunga yara songgo ta lamta deli yara longa tagu hote tonu ma tonga tsamta zga ta lam nungne ta zu jindri longkur jambu tamu zidan dama zgi daog. Di rtsabde tom zga ta ngshu yara nyogu ura lam kogi zhog, ta nin gyo matak. Nyo matam na ta warkabde ta ngshu kaluwa ga, bisha jwe na ta kaluwa ga, di ngi ngun chadag lam nyong zidan di marganda zina yonara ta lam tab jili dali masuna Tashun da khebshik da di lam yung kar jire, shiga yung li jire, shukun yung ka yung tuk jire da sek. Da yun ujim sanga da, da ni ngashu ulong kur ka luwa ka nyani dali, ngashu upshir kore, chali za nga tuk zikin san da ni marka sa gana na longa zuk. Longa di nunga yara son da da tangma gu lam yung zire. Da tangma son jina dewa, longa da na da dewa zi yun risko. Da dewa da da nif parijiga wa son nunga hu gu da zhondam zi, da musri, da zhondam da yunga che jimek. Da lu mungas karung kunga ta yar mara, da long kuru da kong ninyo ra, da charta la sikwa, nye la sikwa tamu da maa sung saa ga tamu ga lam nyong ziri. Da ni lam teb shigi da li yara song zika da lam hachog mong nara, lam ga kaa zhong tog nara, da lam nung tsong ma da tsir maa nanda, da zhur ta khu nanda, da tamu ar dambu gharik si jirwa tamu mungas jido saa ga tamu ga lam ziga chong chong ziri. Da ni yara song ga lam ga gug ga nung zog chig chog ga nung tamu da shig tondi ta zo, da pachir long kuru, fyrnir togi dali, tangma chari fyrnir dali, dhikhi har kuri nyugu marto, long kuru gu lam gu kajong gu laka nira, long kuru dhi machini dhimu zir. Dhi dali, zambuwi dali, tangshu songni. Songgu da, dan tsamtsamma long kuru gu korluxi gu njamsa nimara longi shigi dali nyugu sa dhimu yu lam kajong duksayung tiksayuk. Dhani da hachong gu nyinka jesu ni tangwa wabi dali yung, da gu dhuwara dhimu dhigi dali, dhikhi Song na yin, ta yin ujim sanga ta di nima de ta nga chun chun jina ta ta lu maa zika rong konga ta khe lopshu ka xa wa ta legi song na rita ta di nima ga ta mu ga lam ga di njok ka la ka njikwa xe zi yong na zang chun chun na ta hun chi yong maa nyong de ta mu zir ta yin nga rong ga sim zi ga ra ta di rong ta pachir tong tong zi xiong jira yin dor chi ga ta mu ga nyong suru zi pin ta ta yin na rita ta jiga nari fshiran jo gu ga ra lam kari da li gong mu te fshi ga li ji yong na chilukun kharje toga nyingka yung yuk tayin ur jimsanga ta ta nyingka nye tigdo nu jimsanga chiga laga ni charka ga nyingka yung tiko aniga laga ni lam ga dinja ka laga yung nyingka tiko tayin ur jimsanga ta gaung tarjiong hupa chimbo ga dang shu longa toga nongni yara longa toga hachirna yara songna yitani ta yara songga ta lam ga kajong ta jishishishay tani lam ga daga longa toga gala lakshik tondi ta zo ta dan lam ga dinja ka yung rei, ta lamre ta kajung yung shiga chalora tib jing nara nyingka yung mek, ta tamu zi dali ta ngshu song nai, ta nima te ta nga zimzga ta, ta turong ta tong dosi xiong tong ta, ta ndurchi ka tamu ganji kwa zi shibu zi tong ta ndurchi tamu zi, ta yin du jimzanga ta tong gu ta gu njimzit dinja ka zhu zinda to kong ta ngar ginda jino ga jim cinja mu ginda cha zi inzi na ta zu gu tong tuk njimzit dinja ka se kono da zu mong tsuk mga zi ka se ma ta zu nyerlam zhe zhonglam chi sa ni 다동 쿠르 몽사비기 송달이 단점 저기 돈치 형고노 도무스가 고알링고노 마르토크 롱가 사그니가 다른 조쇼 동아 롱쇼 그런 그 사큰더니 덤드딘 적라가 들어서 또 한다 뭐 이게 메니 도무가 니스리 데노 지금 상가다 다 통가 조전들 아주 롱쇼니 에 단점 저 답디 만사 다 카크 몽사 람마디사 도무가 쇼니 용 돈도모 한 도무스가 덤문데 티유노 지금 상가 다 통과 조진된 인데 힙디네 엔도 짐생가다 마응와 나이너 다 조롱 조몽 수스동세이나 디진더는 쿠르쿤 큰그 칼로와 남바존 손나 다른 그 름질 덴적 힙샤 힌 히와쯤 마임바 한천니 롱롱 그 사그니트 용나 사차 잠바 손나 람트 디멥디 탑디 임은 la sopa to jilun sawo zi jo ta hachong ka chi go. Di ma tsak go, ta rong rong nima to go namshi go njir to la sopa munga zi tukshe shim zi gi dali. Ta zo lama long jo ta hachong ka chi mbore maar to goi. Ta kir go tukhe song dali lamni tondog munga cha ji go yon na chigin ji kwa tong yon na rgin ka zo kong ra tawa yuta din ji kwa. Di ma tsak go lam rong nini shtab di man sa yon. lamrata chedosa, lamrata hachong tabdi mayinsa gita muyung tono maa zaga chasabari. Dayi no jimsanga tatonga juzhinda nga rongga matsiga nolugni dachigin dhimdra dhinjaka laka ni njignin chesga tkino gita muga ni tsisgirtogni odanda khishib titangna maa wana dhimdra dhinjaka laka ndani rongzhug sakirka kalwa nambazi yung nyamshin jogjire pandurchi gita muga dachigin rongga simsurskirtogni Jini tamu zin ya.
1: Ya. Ya kwa tijini na nirkib di ngu.
2: Rinyam kan badana war kumda ni zomba po chen zimtuk ki jini ngu zamchin da nga rangni ka jir lgu nung dek chi ronyo zgi juye.
1: Lam. Zomba po chen zimtul. Rzaren tombo shugu shugu si ghayatang chagn tapa la mgtin chi langlong ga ndangulub jirwi ngkiya jangtag masin basik ta komu shkangrjin la gandron dandru meyapar atgatang ardig ngil chi hingniwi mataka mang yangyang weirung kanzin gdung chuk chayang maap shungbar arngang chakki gangsir jingtar manag otung ta thunga shik mi temchil lipo gangmil chi da chishik shipi komir malam harchi chuk yezim la thangkur chi khurgila dung tsir chi ngazimhing meyapar nyangyu shung kangwi maganang chul Komi nyangchung tigdir dangwi rdigdig gada ngomrgsal. Komi wagirin sikibshe lapshung ji kogdulga jizim ji rgi kongshe lapdi ba na. Khantar shjarang dangbi zimshil yung sibshindig. Lariyang go ngitugdib zhigachin huzhugyi sanyati ami machi dechul la sambi wami shtangda nyatin tinsim shi di qtalawar oishikshi. Aramalam tiyangi yasim ulung ulungur jirbi komo temchit yar lang mandul bar kangwi ganamchit jir. Namsa na rjangtag rangwi yedir qayarca qalarko shetan rugiba danshin temir dro mandubi rdiginang shjamoosig gangmet tibshung. Nafshuk san tembi rganglam rtang choki matil magda dambi dogchi chagbar kirti lamdu rargiwzinbi rjaj langkar shuksachi. Wami komi lagbaran jitin roshur da komi dung la hrtazim dung zimzim shil. Shukbi nyesir chi kog zama sambi jama arang tafsang khang reishig lamdo ra ayasa galarko shetan romkhan dung shtelma pshimkhan cha chimadagan tsangki chermlu shi. Matsuk cha sangsang choni komi shtipa dung wamo ni la jiki demo shig jang jug matabar blankur kharang chosung. Komi ngu gikung li pshir wadde pshirta shig pshirung. Walangkur chugulam chi yanla wabi choka tang womo ni mgilam tang wan maafshung. Shukbi chuanjim chi nyesir uhu, siki ralong tangsim nim khikir rjiang neymar shtishtab chi khwal barashin. Sonam shang tang to gangsim shtibi rjiang ni zuna, psalwi longar jebshuk tang tani rdemdim qiyo shang demon jukba tang zung. Shiru ya chi wogdiya namba chami, shkab khigla sem chardik naun sanglu shikhan. Walangkur nangga gare tsam tsarlaga yang tsam tang anil sasi tulu da zin ji sung sung tar argung ki nyama gamar tsam tsib ji tsangla yalwi titar zhongdil shik talib nyin kanga tukhkim jiga dunga silwi kazif ten yang komar yekan chi pi sandul jiang maw shung
3: Дэнэй дэчил лонгхүр жиан хургам шиг нэнгдэ мэдэнг дугучий хжиглах зинцэнгий ламда шиг. Хуми сэмсэ нанэн лэг зунгий дэчил лонгхүр нэнг лэг джэчин би нэнгсэлдэй ялан хүр шиан.

0: Арнийн туйн чих дамжа гэнжүнс жандын гэж болох сэрсэм
1: гэнжүнс сэрсэм
2: Зэрдэн гэ нэмкэн чукунан ба чинан ба димуйна нга линцэн дим донзэн ба хвачин дуржиин
3: Диму чукунан ба нга линцэн дим донзэн ба ринзэн дромайин
2: Дарта чинан би нянэм дэн жобжин ба нэ тургэн жэнгэ нямчэн кэн уркэ ломчэн гэ гэнжүнс сэрсэм лэцэн ин Tengdi lesi nangdi zomjigbi chenamla Xi Jinping jaisil zhongli kura langwa tang damzir langka Masih damlongji canbanga guadribshio bi nambazi shibda nyambir gabzisi
4: Xi Jinping jaisil zhongli kura langwa
3: Nyanka namba Tengdi Xi Jinping jaisil zhongli kura langwa shi bi canbi nang Bultang bi kag nirji bahti. Zizuk rinlik jia stewi rintang stawa sorshchung tang darpil tunggi si bahtang ji.
2: Zizuk rinlik jia stewi rintang stawa sorshchung tang darpil tunggi. Nirtung jibshali dani bi ci nirvshe nin. Zizuk rinlik jia stewi rintang stawa sorshchung tang darpil tungwa ni masim gongr jilwa tang rmangshi ftambur ndangwi rmangshi rinmshin jia licha shilab ziti. Zhongki Pitabshung Li, Suojin Rigni Teng, Suojin Juibzeng, Zinchung Faisim Shegi Ba Teng. Jisuk Rengli Che Diwi Rintang Dawa, Jiljuk Teng, Tosu Jajir Biwa. Mar Namchi Genchula Dangdul Teng, Genchula Zibgir, Genchula Zisung Jibshajir, Nechil Hirtagam Chukta Jirwi, Genchul Teng, Pusam Duanir Jibshidi. Zhongki Chachi Dambi, Jisuk Rengli Che Psamlo Teng, Genchul Jir Mangzi, Samma Chibir, Dambur Tenggi. Dewi rintang dawa ni rini ji miantub jiw la shuk dang, rini ji miantub zhichim shibi zunil yin. Dini rini ji nguwa dang, kapshuk tachul shibi dangrim zafsi jirchin yin. Jakub chik rini ji miantub di zawi tuni bishan na, di dewi rintang dawi jirtub dang, gongurin jilxu, masum galxu ji la rigli yul. Dewi rintang dawa sorchung dang darbib dang ni bjitsuk jindakhi jigjil bshajin ni bjitsuk maalag arjindan dang khurjig yungwa dang bjitsuk jidigilam sorchung nirdim shibi talum gachin shigiyan la. Jakub chungwi maalag dang Jakub chungwi nipibshu gachin shigijang yin. Lorji dang rngiwla ni chani ngatsur saibshil bshigyo dun. Vlongi jiniba chenbu dambi dewi rintang dawa bjitidi ni bjitsuk shimtin vdanlang dang Jakub yinang vdengul yungman lam jiwa yuul.
3: Zizuk rinlik jia stewi rintang dawa sorshchung dang darpil dungwar ngibar da zhonghui pita shungwi suidin rigni la zhitsigi. Shtanjang langwi rintang dawa tatag la di maji zawa danyo. Suidin dang zawa dor na rinni jia sambi sukhza jeba dangja. Sabjang yangbi zhonghui pita shungwi suidin rigni na nga zu zamlang rigni jia yolang chwe da gangba shtan tabi zirsa yin. Zhonghui rigni la darjin rangmur dan yobi. Dere zhonghua marik jia steng saabhi jia sambi doinir sugunzhuk si yoba dang. Di zhonghua marik jia chaipag jia sambi chaitag jang chun yobi. Dene zhonghua marik nil nyamba mebar chosheng nila darsheng jibi pencuk si sajib yo. Zhonghui suijin juizeng na zhonghui rigni jia nyangbu yinbi. Dere pencim chukbi samlu gansu jia tongkong ayul. Zawa marzi na zhini maung banje taba dang, jinzin sheki na zhini ngali lhagbi sartul shetiv. Lurdi rigni zhi dang lhagbar da ngari bali jinzin shibi rintang gandahi dang, gandchu jie cai zhi nazang dangchu dang, nyangcib sarji sheba dang. Shtangzin yobi gu ni dashtangzin la, banglang yobi gu ni jinzin shidi, zhonghua marigji sartin shibi sambi jenur tatag jadi rigni la dini,
2: Mendelajungtang,接送谢机。中会派的兄弟最近日尼节罗吉雄日不等，脾气年次等，稍微大手机稍微下巴等。中会日尼节他们的三儿子等，人疼得起，恰起多不起稍微下地，日尼节个当初等，人疼大约当初切了动机。 Zhonghui Pita Xiongyi Suojin Rigni Ji Samli Nyinghu Deng, Genchul Chi Nyangchil Nantin Chi Xi Sif Denba Deng, Jachi Rengli Shokhang Da Jirwi Mergi Chir Nyangtub Deng, Jirji Guomchil Shokhang Da Jirwi Dirib Chir Nyangtub Darpil Xichin Dongwa. Zhonghui Pita Xiongyi Suojin Rigni Ji Shamsi Xi San Zinba Deng, Meng Zirzir Zinba, Katan Cilani Ba, Dendun Lab Zimtong Chiwa, Tinba Tola Gurwa, Sartang Chimtun Yungje Dunda Nirwab Chichi Dirib Chirintang Tung Sami Guani Ngundun Tung Darpil Chibshidi Zhonghui Pitishungwi Zujin

0: 야저부정정처공내아지르셴논딘지나실릉거아멍출라스담질리총아당네조세르고노거스담진드리조부정정치인아다가야능거스감다당더니다당이아영드스타비 Yana chorang ni chi galak bi ngom sarwi shtamjil gengsi Adadan damga chukbo chung chung chore nyamchil shiando na Kharjin da nachong shibir gatsi lensin da tahtung shabi ditsi tang htani da tangi Lensin tahtung gashgalim la shibir gatsi shi Nachong shibir gatsi na zangkuri rediga za dawa tang zalkhbab za basang ji ga Shetu ga chacil nga tang karma jini chacil tikwara tahtung shakay yul
1: chong chong nga la na wa yu da ni che la ngom tsir che wi tam ji la la
2: zhu bu chong chong nga la xin ba yu da ni che ren ye heng zhu bi zhe zhe zhe la
1: nga chu nyam de na chung xi bi er ga chal den zhu

다듬비 친일식니니 친일진이 버 제용 멍친 견리 응윤한 큰거 윤정종바 왕동민디 첨스터 십실 찬충거 니체디 촌문나 용띠 도위 토르근거 견금 송습 자침디 첨스터 리돈나 십실시 첨진 십실 찬충기 슬릉 종치르 등 초소 외르그릉 쫑클 초비싱 외르그릉 쫑클 지스 예릉이니 십실시 Salangta do piring la nyanshi yigmul tsukunda tsukuni, dogui torgunga jankam songchub jachim lagtir shibi nisil nyanshi tang samchir jengur nyanba tang. Wang Dongmin di samshal. Shengchen tangi shuji, shengchen mangchina jenli anyun hankanga juren wushu jun di ngonzen shi. Shengchen tangi shuji yomba, shengcheng lo dongchuan di nyanshi pal. Wang Dongmin di chorngun di dogui torgunga jankam songchub jachim lagtir shiba li tobi gencin dambi panji la kelan ganglag shi. Ketantun. Dogui torgunga jankam songshub jachim di, dogui torgunga jankam songshub dang dintil pedi la gandil tongjir chimashchunggan gansung ni din donchu shiyo. Tornun jie sakung yung dogui torgunga chabkung sishtukbi gengi, jankam jie goni gal che la mgisil yin. Xi Jinpinga jankam huayungung ba lagdir tangsib sheba dang, jachib shuja Xi Jinpinga nzibtun gachin dang, dang zhongyanggan jayul tabji gojig la gandil dang di. Dogui torgunga jankam songchub jia sonim danbi lagalin tang ayarsi jimji si jenchil mebar jirdi. Stankil ni la gongkir sheba tang songchung ni lagbar jiba di shahchul ngi tang ligi panji ngi jia tang ni ngunbar shegi. Chimashchung ga samjig tang chimashchung shay tang la ngali khinhan di jankam korig kor jia chimashchung jizhug lagdir tang nidin lagdir shebar jishig da gandai tunga tang. Chimkul nganchi dang chimkul ingin chun yungni dunchul shi di. Chimashchung ga dobkhila di ni zamlang ga yingzi dang rungu chidang la songchung yigbu shi gi. Jankam songchiba ang dangburin zhug jie jinchung dang jankam dianjig jie tatsil nan song shi ba. Malag cangwi chimsul lamlig jinchil mi bar tisang da tongwa. Jankam malag nazug jie larsu jishung la jingdum shi ba. Kiliyin zindum shi tib dunchul shi ba. Sākhūng gālwā dāng dēkhā gāwī tāngjū lāṃsūl tīsāng tāstōngā jīshī dē. Jiāng kīm jīshūng gā shūgdī pāni

Ya chok namba tena kone nga tsi lwaram si kwa dinda tangcho ni ge langbi shangtang yin ni yung yos kuno ge zi nyamu di nyam goro nyong zingar tena siyam ni kovdi gungu gung chamdi lakki lama tsi zong kik ka langbi shangma lari tse se ne zirg zi yin zirgindu ngon chil ke usho mang chudun na dargi ki chiwa yana tak chiwa ge durun sa cha ge nal gesa rong shok na dar chin u ge Sirkir samchi tukun tisip rangzin gu samchi zgiri. Reta rayang lama sezong tiki nilam nina kumu gu xarta nina taga nina alaga dumzi taga mangzi katangni romu gu ramdag sarwa jiridali chipu uzg langu taga nina terangali cindji nangta chi thumar kodu xina yin taga la sarwa nda yang samri lakchi sikarwa am yang nakab jimi lezi nang rewa shankin gu tukbu yona tiso tamzin xini lezi nang pepar gapsa shi Kati yung warkabsa lezim tatung kandai shinkin jitugu mena nga tsele ma tsezong jika langbi shangma lari tsez kunungu sirgi nyamundu chichika nyangang suwi darsara kodgila.

0: Alo, Renche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thunna rata, nga thakir ta yuwa ra maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama, ama ta so, wali chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi jighir adawa na cha, nga gaingo niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gaimo shunga dhakti na kini ardikchi zin yogo no cho maksa se ka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bap tamno ork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yaga chamo zgondi gita ngay hindi ta.
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chi chi zita na ta tawar tika lo songdo ria. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na ngachu khalong sachagi ti na ta busan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukzu na na chazu khalong gu raok. Cholo gu raok. Chansong mankana ta shangchin yongi nyamli manchi kuna chukku ya. Manren dar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongs gara kumar gu thaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina rhaga gu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Mong mu.
1: Ama, na na chi menkhang gana khaparang chasya.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tg. Dyn ya.
3: Shkang lg kwaarkal na na jangsong man lam. Rindzir bagnil shong na jangsong man lam. Jangzhi yongkham chg na jangsong man lam.
4: Yil kong to shing yang, sa tong to da jing, li ga lhxim ki rum ni zhan pan la song gi ba tang, xin zim ngak zan tang, zhug din li shib ji, kori kama lan zim chung da ni, rang ni ki ti chul la, ren tong gi shibar sha gi.

0: 수 아랑니 지티비 흐담질 냠무 마시 흐담무는
1: Nyamkunamba, Tundima Zitamnung Sibi Zambi Nundi, Yishu Womusik, Sibi Litu Lamka Siba de Jibshal.
2: Yishu Rigrang Junkel, Yishu Junker, Hilakur Gariag Shandam de Yubi. Lodia Willig Jagur Kunga, Gosheng Tante, Nesir Tio. Tung Kunga, Gushiwana. Jamu Oma Tang, Tarkum Jet, Jangal Jimmy, Jama Shambu Shig, Gangsir Tandi. Loy Jogota, Hilagum Nunga Willig Jagurta. Jala chung zhig mi zhig heng, dè dè gè dèng dè, zha hì dè gè yèl dèng, ayar sa gèm bè. Gèng rè sù jè rèmù nà cù pàp yò la. Rè rè dèng nì, zù wù lèg zì jè, shèb chà ngùn bè rè tòng tèb. Lè dè gè jèn ràng dè, zhì gè gò rèng à lù jì sè shì bì, jèn dè gè mà hì rè bè rù mì, nàm rè gè zhèm nì, zhè gù rè jè dèng dè rèmù pàp zhìng yò. Mè cì shì la, bò bà qiàn bì lè gà shì gè lì nàn zhì jì, hì rè bè rù mì, lè gè lè gà jì rè nì.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི མིག ཁྱི དམི ངི དེ ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: Zingdi khalajig nili, temchin wurig norinig dakir tig zilin jemtun shite. Yelkurwa namla, torgang jugli rigni ji zahul simla simtan jigdiri.
1: Sudu wiji, kertofen shangma ngardi sijunga ci nyevshin shajir, ngardin di tini chungjir, obe yidig lopshugji, bebe arsakita mgtun zanzig nyamjug rukjura mkhungan jabgushini, mangchug junga jenim takorshin, mavdin mi. Sudan Mokshukje Nitsi Khinkinji Xinhua Sanjir Kanga Sangubi Shegir Nyanjuk Orukjura Mokhungi Amagtab Longkur Jongangni Tsi Nyesimje Gungmo Ni Tsi Nyevzinje Nangmu Bebe Arsakirtan Jabgutang Anishiba Mabsil Tsi Nyevzinjin Deri Tumbi Sudan Jigchi Mokhungtang Zadrak Amagtab Ditsunga Jinsheng Jabguti Nyankurje Domanglan Jikgawadang Kimtsang Manyuwasi Obe Yidara Nyanyushetadji Kertofen shangma ngar di sijungan jinsipa shik shegir, sudan chikchi mokhunga, nyanjuk orukjur mokhungshig shirdukpa dang, ngogchula dandu jien gichu pijin yud. Nyanjuk orukjur mokhunga sadrik nital shirlan tamil. Nyechir sudan chikchi mokhungtang nyanjuk orukjur mokhunga, kertofen sakit jien ngar di xim jien gadarin prishung. Nenghir nyanjuk orukjur mokhunga, kertofen nami ngar di ye sakil halim yongzuk chonzin shidin shuk simni, Obi yidig guryo ba dang di chonzin gancha chukziyo ba re. Nitung nirsim di dajibi chi jonga nin, sudan mokshuk dang nyamjog rukjur mokhungi jasa katu mura chakchi nga da shungwa dang mokchik mirchi di ji sakil gajan da chil. Wajatang tar na sudan da tamar luk simlik la chakchi nga da shungni nyung ta yin ma nga chir gartung jenim da khur.
0: Wene zili shende dang shishuk nyo tsungpu zhang pula sanshi ya yi ci nir zhi nyan jitsung ribi nyanjur dang shirikbe nip shajir. Wene zila dang peri sishung gi shukni jan jiwa rim zhin lhar su shibi perim go sum je tig jayo sir. Shirik lip shajir. Jakim niki tomir zhung cib jiwa lhar su shijir taba shung yo ba dang di emgi na paril bu jakib da dobi jimang la song shib dang zhung cib shabshi topir ganlin shibi che tayin sir. Nyan tere peri shenjil bu yi shirikbe nip shajir. Jakim ni ji jimilu shi di zhung cibin jiwa lhar su shi je tig jayo ba dang. Di shuk ni jan jiwa shuk yung ni lhar su shi bi gorim dang buru si jin yo sir. Wene zila yi ni tong nir zi lu da dambi ci nir zi li nin sin zin dem gu shi di ma du lu yi di mir lingin kirwa ri. Peri si zhung gi di ji si wene zili sin zin dem gu njin ji ki malin shi dan. Lu di da dambi ci sim zi nin wene zili qab di shen zi lukun shi ar ji zi cung jiwi nian jur dang shi jir. Peri shukji weni zila mamang jian do lu dang sachim nangmit da jikbar maasil ligantan mambi damjul bewi weni zila shukji peri dang jay tig chui jay tig jayo sir.
1: Yilang yisilin jintin jakib sanjir kanga chi nyebzini dhikba tarna amin ji shimjil tizib chukba nyintar yilang jasa tighirantan jorni holmuzi chonggak dodim natin tan dimishi. Dhikba tarna tangdi chamdi magi na holmuzi chonggak chotukun jimjil dodim ji ligantan jensun zikbi chetayin. Yanyang yilang nyanjur ki rukpa tar na yilang ga shimzhi hun ala kichi chi nyebzin ki gungmur amin ki shimzhi lo nunchin badi arla kabar dang di nyedi ki sakin neb dang holmuzi chonggak dang bosi chokak ga chongli chotuk jindana denchak sukja natin la didir shi.
0: Nyamzhi jesuk jie chongyi chimu kut le si yi chi nyerzhi nyan jinsi ba diya likhi jie di saichik bini. Yemin khusi chikchi ji chomir ji chongzir njabgulu shi di lhar su shi ba masil. Tsumir je jizang khartung la jig gilbi tani hali bi cil tamba masil. Niwin jugnir jelag sikhtungi bi mboke dang. Saizhig liu shajir. Khusay chigchi ji tsungchir njabgulu shi ci saki jen za chig niw hali jerdig tiktung siba masil. Yemil hali lagbi galwi nyanki chud sitin jingi. Jawur mugbi ngilachul sarwi yemil je shirdin dinjung la torlag tunga masil. Sakil dang debjin ngakung shir huanjur dang machi rangli. Koryg ji jen jingdi cabchin jungi yin sir. Saizhig liu shajir. Guta lesi yin jugnir gi niw jelag sikhtungi bi mbolakil dangwa dang khusay chigchi ji njabgul ngilashchul sarwa marpil wa dang rinba parwi shachul sarwa yin bil marungwi gima dang. Mandi congag dang debzhin tangkur ji cokung ga jizang khartung gangcha dang ringgang ngibir di shug yung ni larsu shagi sir.
1: Yemen khusay chikchi ji chi nyekhe nin sota arib la chotuk jendin gagdum shege chabdik shi chi nyesim nin khusay chikchi ji shegir parindil dang mamil namcha chate chomir chokung se gagdum guabja gawi sota arib jen namcha nilan jabgu shi zir. Khusay chikchi jen rinzib ba Mohamed 아부돌레 살람의 친예진인 시청대비 현질 등 사적빈이 세길 만드 총극과 구제미 바등 예철 캡특집이 초특과 시탑디 소다 아랍 등 대비 초특진된 권을 먹바인세네
0: 소다 아랍지 조치시비 자크멍위 냠질 먹홍기 친예릉아닌 제쇼급 사적빈이 세길 냠질 먹홍기닌들 예문의 흐태다 성칭교 후세적치지 먹도는 먹은번라 동덕등대 후세적치지 네처럼 조물제 총들은 잡고도 시벌 권능 소요세리 사적리 쉐지리 후세적치지 조물제 총들은 잡고도 시바디 예르치 소토 견진 타제 된적라 노치 등요바당 냠질 먹홍가 등디 샤출데 후세적치지 소토군지게 등 탈그른 절비 먹도 먹은번라 먹대 배와인세리 사적리 쉐지리 Tandisha, Chuji, Hatita, Jacrimogamanla, Yiminja, Jacayan, Jindan, Tero, Gonjil, Shiobatan, Namchatanga, Quanjilang, Hichinzimisir. Yankanaba, Tandi, Sanjir Yamdu, Linson, Shetarsum, Linsindi, Sumjuba, Yansham Serantan, Sumjungan, Kurva, Sonum Serantan, Sumujil, Huaptenja, Tarkilwa, Doji Serang, Chichu Tarkilwa, Ranjak Serantan, Sonmarin Chingin. Pomo Doji, Tang, Rinsen Romani, Tishani, Tadi Mushi.
2: Lower Donchin Jomber, Mongo Shade, Jimmy Danger Lang, and some shaky.
3: Danger Tonchil Shaper, Murray didn't get you.
4: Tonchin Dara Langer Dansum J. Tonchin Dara
5: Tonchin Dara Jango Shasum J. Tonchin Dara
6: Chomchindara. Deryang chechi mente de nga chu den chin de la nyem bar ga se she nga le chen don zum ba che rong do ma yin dina derang ge len chen di nga ngi che na ma wo ji dang hui den xin den de de ke bang a bi ke sem chi wa tang so nim ja ge lang bi do ri sta ge zhen she se gu nu ge mang le zi ge nam nang dang ha mu chu ni ge lang bi gang jong chu bi le se gu nu ge liang zi ge Adonkir Galambi, Samson Lasir Gunagar, Toshi Hichi, Godishi Yule. Dina Tumer, Tongna Jungjong Yenchen Kantang, Jungkung Seko Zong E, Adomaman Sashong Niji, Sojib Tang, Tongun Walker Lunchen Tang, Amdu Yenchen, Tongun Walker Jalamar Jungjong Yenchen Kang. Seko Zong Argani Listle Yakura Jungjong Yenchen Chu.
7: Say, Gonghui
8: Sepa Gapu Tami, Wuchi Tanghui Dan Xin Dan Dir Shkaba Napa.

0: re topa namba koni gan khirup tondrup lakka ju tanghui rgini ndaga kachin rangzhin nda chadgi jindzin dha tarpili guan na ndaga shukni kabda mangaya guga lakwarta yinjina gachu terang haru ga tamshik ramba ndaga ngi taniyang danshikwa namba zonjina gachu yang taksi ga shkangak tarka yi shionan zaga tsigi da tangi ta kabda mangaya guga nda gachu thangban zonjina kwa ka u tsotu songme tuk lenlini da tangi ningi tende thangma ga tatorna yukwari yichu nda hachang ga kachembori Quadrinchi gan hirub tondrub lagla. Tani ta gichu ta tang ga hirkabar ngawan di nang na kyaasi idgyo nu ta tang ga ndandar di arstang a yang loma namba tang shima namba ga chaptun di gopdi jao nar. Nen sonji na yang gichu chalam soso nara gapsa chenpo toko ga. Tina shuni gichi shima zhonluk da gichi yara kastag tang a danshi yala ndiga chapsi idgyo tawaya kanji. Gapsari naro.
1: Tātērāng nīndirīn zūn bī ngōchō nāmbā tāng gīrgī nāmbā, tāmuwa nāmbā. Tāntak sūsū nātā jīn bī tāmuwa nāmbā nīngkūng tsamchitā sīdēlāg. Tāni ngā rāng nīlā yāng dāmu gā jābā jātī gārtak chīzik tā nō sīm sāmbī tāng nī gwa jīn chī. Tāni rīshbī nā yāng wāmal kāng mōs gā dāmu gā gārtak zīk tā njū yāng rāng nī gārī wā yīn. Tērāng jīnā ngīndā nī jāshī tsigān dōr dī zikshālā. Tātērāng jākī wī nīmā, tūndrā bī nīmā, hansam tsō bī nīmā dālā. Tajang go gori hakjik sangkar mu kangnin jangdari jekil gori stakhir jik stakmari ngnim chungdari janga gori marjik shama shi jo gre phindari la ya tatirang nam nang go tungu ne khir kste mo tem jik thoman na achi khir mun thora mu mun so go chak za go za go na ga song zig ngni manir za ya song zig za go za chi si ma chi zig za go za chi si ma do khani ji na ga ro go sham ni ji na dam ro go wa go za chi tam mu go ni se ka Ya, tawa ke za che tang mun da zo ji su ji sha ji nan de ser ke thon bi nang a dang yi se zong nang a khik ser de gi se tig ta mo ke rg jing yi u mo thang lu tsi ga dang yi ke pa dur ji da na khir zig se ka ya ta chen da zo khir su ji sha ji nan de ya ra ga ma ku ke dang yi ma ra da ma dang ge wa wi zan ge ji nang a thon zig zan ge ji nang a thon na ta ka yang chong yang zim yo ke ta ka yang chong yang zim ta na mo yu san kri shug ge yo ke mo yu san kri shug ge nang a zong chi mo mo chen de ge ni se ka Ya, ta che ma mung ma nyung zi ni toksum de ke, jing nyung ge zi ni toksum nung ge, cha ma mung ma nyung zi ni liksum de ke, jing nyung ge zi ni fursum tan ni se ka. Ya, ta jian de yin jong kong mafshil mo, jian de yin jong kong shat jin nan, dung basa jian ge yin ni ven ni se ke, dung yin ni ji song jia yin ni se ke, song kere jia yi se mo yin ni se ke. Dan do shum ni ji song jia yin ni se ke, song kere jia yi se mo yin ni se ke. Ya, ta jia ku ta ku ta zu zi na zang gu ma ka nang nang yi zi ge, cha to ka da yin se yang zi ge, cha lo shab na zi ge se wa zi ge, cha dung le ke se yi zi ge. Ndokar omi kham tuk zu na yi ge.

0: Heo ta la la mu o ta la di le na ya. Hla a la la go li lu di na ya. Yo ta la go ko a gu lu di na ya. Hani so da hua ra shu ko di ne ya. La che nu la che che nu ri da ya Ya pa ma o cha kha ya la ri ne ya Ya ke se me go o a e me la ri pe ya Ya lo kho la pa ma ju ni ri che na ya Yogi dhubu shen lu arsata ri sula ya. Tanini ca wu ca la ri cho ya. Chu samdu na chi jin dhub ju ri wo ya. Gu ma ra jig ni ma nya ri war ya. Chen ya ra ko ni eg zig je di che ya Ye ga a ni lo hor ta la nye bar di zol ya Ye ga nye a ni lag la ar tar je che ya na ya Ya da lu la sta ga cha lo chen di ta ya Yama shiga ma te ko asna chalari ta ya. Shiga ahtaga la mi du la ri chuna ya. Yama khwati ya la andala ka di mela ya. Yama sargul gala ngar jiga pa di na ya. Yama kaar jiga aartag arjindal ri cha ya. Yama loo bohtag chanda kori ta ya. Yash chang chong chang na taar ma ri ta ya. Nash chen bo thog mara lag zon ri da ya. Khwaar tsa tu che di alim kun chigan dra ya. Na pami togon da ma pan di la ya. Khara kwa lu na da ma asyang tra chigir go ya. Ta te manag ya na dal ka di me la ya. Yash tag tsa nyamar ar ngam chin di ta ya. Yang kaar jig dungu le ma di la ya. Yang jang tig ya la tog njir chi go ya. Ta te man ag jang jang tag le di ma ya. Tanda khsama gala ngar jig je chigre la ya. Yang kuma la gaglo kari jire ya. Yang shiga ma tika asna chilari ta ya. Yang tamo gala gandala gori yola ya. Ta te mene tabe je arka mo chigna ya. Ya to langa to ka mga chan di ta ya. Ya war langa war ka ar mga chigna ya. Ya ma langa ma ka mga kori na ma ya. Khwaar go pi rung sa zung wa chig do ya. Gada phar jig li la dro jari me la ya. Yang zaar kir chob jil ayag po chig me la ya. Ya sar gul gdung la yung wa ri sar ya. Yang hua wu hong shi jie jie jie ya. yung jo kwa ka ra tu ja ri che ya yung ta ga mu se du pa pa ri la ya yung a si ko na si ja ri ma la ya ya ga ma ga che ne ri mi chi er ji ga go chi yo la ya La kumi lorta nye gori oya Iga nam ti dolin aglon chini chinam oya Iga dabi ti la mavarina oya Tsunog nombu ngarka amadro chi oya Nōr chāru dāp chō mō bāla rī ōyā Dānyi gā chāna hō chō mō pāla rī ōyā Gā mō gā chā mū jī gā chō dā tsā mō rī chīyā Gā lā kō nā āni ā lōr tā nā yā yā nā yā Tama kuk la la andewa chimele. Ani kumene jamuga galata langi. Jaya la jinta nam kigaya nga jir sondi. Di shenjin nam lang nora nyamta. Kisar jawo konga likin tunga kemuta. Khwati rindin tamchi kodini. Azatong la chudiji kunur kamsa. Khse chan kamsa sarnin gatan. ᱡᱟᱣᱞᱟ ᱨᱮᱪᱮ ᱥᱱᱟᱨᱜ ᱜᱟᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱢᱟᱡᱤ ᱥᱚᱪᱤ ᱡᱟᱣᱛᱟ ᱛᱤᱜᱟᱨ ᱡᱤᱯᱟ ᱥᱮᱢᱵᱚᱜᱟᱱᱤ ᱟᱱᱮ ᱠᱩᱢᱟᱱ ᱡᱟᱢᱚ ᱜᱚᱞᱚᱥᱛᱮ ᱥᱚᱛᱤ ᱠᱟᱞᱟᱫᱟ ᱞᱮᱝᱜᱟ
1: ᱢᱚᱱᱟ
0: ᱦᱟᱞᱟ ᱦᱟᱞᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱟᱞᱟ ᱨᱤᱞᱮᱱᱟ ᱭᱟ Yang thala la mu thala ri le na ya Ala thala la go le li ri na ya Yang ala nge ko ang le ri na ya Stiva la ma ya da ma kum cho ri sa ma ya Stungi mida gulorna achi la ribjara ya Ghalangu pandratu chi la ringa ya Chi omchung manu apani rihoma ya Sandazu sangu masi rina ya Siyangar zaar tagani emarkam chigarila ya Po nganda ngangu ma siyirina ya Hiyangga mankam ghalangar antamu chigini ya Chilami togdansa kumarini ya Adi sochini gtobi pasa jirila ya Kanama manjirin kohlur sib jirla jini ya Sa manjir pama adab jirla jini ya War manjir tashira warini ya Hwa manjir gopo mangsa chigane ya Arzung manjir tagsa chondi rini ya Nya manjir zamlang kisar chigayana ya Udar ganga wohka larka riyana ya ngan zam la de la ango ma chi ya na ya yang so khon pa mi kwa song ri ya ya yang ga dan de la nam ju nya ga nu chi ya na ya yang ma ni tha ni chu ma ri ya na ya Yan dang sim dang ge nye lim de la ya
1: 동심 저서가 비너룰라리니 당카도 나르가 안투사치니 이양 아니 꿈마르제 모리니 슬라꿈이 롱스턴 흑살리치게요 샹체비 아토르 모리에 양도모 캄스므르단드르디타야 양도스티 토그므르글로탄리엔다야 단동흥잔즈카르므르치에나야 양동스통세르쩌도르지에리에나야 가다다우 참라 안페실치에나야 조타모글랑가모코나리라야 양잠랑조트세모치에라야 양체소마타쇼젤라리마야 냐칸이위정아사모치에나야 야샹고송비화모리에나야 다테랑리저샹스마리사야 양가남티타우호마리타야 야드루나르타가차글론치나디타야 양시그마타가스쇼디라야 양들비르칼바초유르디세라야 양시아르동호란딩구리세라야 콜로나스타가차나쿠아세르바디타야 얀들카차저초라디오야 초타모글랑가가마훈하지에나야 야상치나가이글론보디에나야 양반비르자르초브질르디라야 콜론지르마르과드난다마리에나야 야니근트난다라초게지세라야 초제마나자탄들카리메라야 양뜨그트뜨뜨아가마느그리다야 양장트가야라토근저리제야 수나야즈아즈아르가즈리사마야 양그즈남카짜릉리다야 인정가야사 초지에 시가트 지어요라야 양촌디가라딩구리느야 나쿠마사그알롱스트느지어야나야 양아니쿠마흑산드부디야나야 다타루티라마츠르치니야 나나마쇼쿠쿠치나쭈브질라디라야 여샤르구잔사스느레치르고야 양양디엠바마초치니리제야 양호르구 잔사스네치르고야 양더디타쿠르르치니리라야 양샹구 담보송제치고야 양너고 송비화우리라야 역시리 냠봄 아탈리 땅야 Dargadi chircho ve nariyana ya. Yahlo shung zangu osung me chigla ya. Yansang chashtagamu kircho larita ya. Yashtagzi nalun shakir rita ya. Yang kachi tamba rong sallariyana ya. Yang khargu kharcha angugma chigla ya. Muno tongchung stagla chakarita ya. Orung manso gmaru khugchinarita ya. Yastamr khugchna chubjallariyana ya. Yastagchaglunchan arjavorita ya. Yanglunabangugupi huavoriyana ya. Yangshankarngugupi huavoriyana ya. Yang ombirna la karurita ya. Hurdichul khamba amir chiyana ya. Yang shari kwalu chindabarita ya. Suseru tamar astobdnarita ya. Ya sugdun namka tumbarizo ya. Yang laksam sova androjarise ya. Ya lonsam nyuma sijarise ya. Yang shigma nyaki tsnchilarila ya. Adilganam tirtobdun magtsugurina ya. Yang shingrishtagna anzomjirila ya. Huargupu tugurchin chinchirisi ya. Dashchimbur karnda chachilajisi ya. Yang sargulgadavu matungri goya. Yang zambu galanga anzinjari jaya. Yang korsum lita madalari jaya. Kharashyanshan tamu alimgari jaya. Yang wargu maku lamgari niya. Shingrzaar tgni lamchinri la ya. Gmgan chamu maashur zingori yola ya. Gliko na laye lortin chiyana ya. Tamaku gliko ndiwari shaya. Chena namchi tgla atestrari sho. Shchim chog sanchin yibjin ganga jau ga longstin yung suga gala talangi. Khwati arindin tamchi ki lakso zini. Arangarang ga saaya songi. La kongma ga longstin da. Sanchin khuang ga gajikul jin. Saatzin argumo tamchi ko dami dao nuskawa. Nyema khsim ga jisa. Shtakcha gala chin di. Qalagla tamchi ka qalo karjiri. Nyarchang shtarchang yini. Hwa ngar ngir ka ngar chi kuga machil. Tsun ngar ngir ka ngarwa khimni makhura. Qalang gir ta chigj nakhchiga nyami. Tamu qalang ga mbam gir ka shiwa shtani khuri yungunu. Qalagma ka suwa tamchi ka irigi. Nyar ta qalagma ka dar yamnara. Tsama ga arangang ga sani zansa zungi. Shtakcha qalang chi na dita. Shiangir shonu ga gamag nyekha zamzin tsoyu ga tangi. Gamag gir ga nangan chio yungu di. Shiang shi ahtakalamu da nyen yu ga hrtandu wa dikirarag ziga. Argan yu hrtan yu gini. Kursim lila gori. lagan dongmong kamsum ka zhan de zong yin, ku ga dong ke ge, shita ge wopchin nga na jing yin ka lan da ling ge. Ho na ya, hala ala ala mo ala di le na ya, yo ta la la mo ta la di le na ya, gala ta la gala gali lgari na ya, yang ala nga kangi lgari na ya, la yan chan chan wa karo rin chan ya, ya mar chan gala jirasti na rin chan ya, ta war chan gani chan kin zo rin chan ya, chi karu chung bi lak lak chin chan ya, ti ti rung wa mu chung la di shun ya, hadang zha wu cham lan pe bru chin zo la ya, chua ci zi ma puk tan ba di la ya, mu ga cha mu de zi man cho na di zhang ya, agar chamu nang akhu niri yon ya, tamma si li la chamil jiri la ya, chohara gong samstong liri man ya, nilaga zon nundong mo jindu ya, dandong mo kam samg jandil riri na ya, san de zu sa ngo ma si di na ya, xiong za ra ta ga na ta wo ji ri la ya, ma nga da nga ngo chu ma si di na ya, xiong a ta ga cha vi ga la mo di na ya, ga da ga da wu ngo la ga nga le ma si na ya, yang zha ka ga lu za xi me di na ya, ni ga zha zhe ge tong an po me xi na ya, da ga na xi xi ma ge me di na ya, chu a mi xi ti me xi le di pa na ya, da ru ku ru za sa me zi ne di pa na ya, lin kor samar ko ne yong ja din da ya, yang du ja na zhi xi le di na ya, yang qi gu ja ni te pa di na ya, ya la lu ma ke qing da di la ya, chun zhi ge lu ka qing da di so ya, a zha har ji ge mer gu sar ji ge ri xiong ya, zhen cu me le du tu har ba di na ya, chun tu zi ni ding za leng ri xi le ya, chu cha mu ge leng la ji ba di na ya, yang cha mu ge me ti su zheng ri me ya, yang nga zhu li la jie shi li de ya, yang xie zhu ren lan ku li di yong ya, he de le nam che tu de zhu ka jie ya, ya ge zong wi de ge mu xi zong li zhe le ya, da sheng jin hu jie de zong ji zhe le ya, yar ge wa wo ji nu ri ri na ya, dan zan bu ge leng ge de yang ji ri le ya, ta ta mu ge leng ge li ji ri na ya, ye ge nam che cha man pa ji ji na ya, yarda de chela jirjirin ya ya nyamr dal chegzigin di chana ya chondali hala tiwarina ya yanganam chya u khatiri so ya yandali chara tawarina ya na astagmal bestaglar isho ya gota tawai khadrina ya lin korsam sa chine khundarin bala ya yaxtam jilgawa ularin jo ya chirgum khina sa chine khumbodir goma ya Shagani wa mahu takjullari yanaya Tatimana ahtag ngarang chigumaya Yahnya chagto musalari mpogoya Ligzigja cha chistorari taraya Kuganapsi shinjin changari mpenaya Chu awar ri lahnya ri chigjiya Kala kuna gala vir darsi ri laya Tama ku gala dendreva chigmila Khwa mu ashtag la mu gala ta langding choga Shtag chagalang chi nardigin ti Shirdang shtang ka chini Shtag ka sirtan zgi dali Khwa mu ashtag la mu ti gala nda linga Honaya Khalazu ala la mutala chilinaya Yaha thala la mutathala chilinaya Khala thala de khala yitalinli chilinaya Yaha alanda ngaha qatang gili chirilaya Tlaayyan chinaganam tita karuk chinchinaya Yaha manchin sahan tita nukuk chinchinaya Yawan chinawaran tita tawuk chinchinaya Yaha ganam chinriha lata karuk chinchinaya Yang sayar tegelata min berak cincin ya

야 탈라라 모 탈라리레나야 토남키 흐츠르루시 모리니야 영자블은 트키 커커치니야 야 아니 고마제 모리니야 주테르 아라 칸즈나 친조르야 Yang adab la tan pu tu je di la ya Yang gwir ma ka wan sam sam ri je ya Chu ga la cha se gun dun dun ri che ya Yang te rang nga la dun tu ri zo la ya Ni dun si kha la ta wa ri de ya Ya khanzin ashka da chere chingre ya Yang stik sama tghalan da lirin da ya Di tghatung ha da chere chingre ya Chuga da kha so yag da tgharin to ya Ya tsezil nyan di labligri la ya Yang gombal kors mashtar tulari saraya Ardil chola gombal sharari gaya Chagamar uga yung an chunarir gaya Gombal na cho jimba jari shaya Alin kors manga lahtar tulari chukhaya Nye shun cha mo mek chul tak chul ri na ya Ta ta ma se zil dil po ri cho ya Khtam ka po che o chun ban pa pa chi ri la ya Ndora sa na cha yul aram ji ri sta ya Chor da tu ndo mo so la chin de na ya Ala ku na nya chi ya la ri zo ya Chu mo ku na ro na ta tha ga ri cho la ya Hwa mo ashtag la mo ga la ta lang e Ni shka wa ashtag cha ga lang chin ti Shir dang ga nye bam bar Ara cha ga na ma sha ri Hwa mo ashtag la mo te la na qasam jab zga ra Chab kar ka shang wa tham chi sakh to ra ma su gu Chirni ta argaga ngare te tigi Ardam se chale thangagi tangzi Tadi huwa mo ashtag la mo ta tigarab tanti Ndo mo ta qayishkur goyongkur inaga Ku changa la ka lan qanyi jamuga Tungo ti liga kochibukhtur Qanyi wa ta changa nami niga warar tukni Ndo so ta arjab sukwa niga warani ngur jang sewali Tarung ku ardika wanda rangi inno Shama tawa Lga yomba ga nungu ga sani zungi. Gaiwa ga jalan khachi ga igzira. Arta ga nyinga ga melong la ka hui. Melong ta sangra tangji sa ga igtangzi. Kwa mo arta ga lamo ga nyestab ga nung shiantan zgi mo. Ku hrta gong ni shirgin ga tanga longi ta ga khasongzi. Kwa mo arta ga lamo ga jie shangi. Ngo chi gongda ni. Ga lang ga sla tamji gura. Qamag namjin ga kaso war mit tag dugu. Artag lamu utayang likarn thunga harang tuk ka na sini cha chang ga htumu shim. Shargar rni ursali argar chik ka nga dao ka. Di ntho ga nyema khsim song nur kapti ardal nashtag char ngam naga ta ngar gu shtang gan chigi. Shir gul kukwa langi qolun nashtag char ta galang akur song nuta kutagri. Tamana Ta xewaan kuwaan zu sunu dayi dali tondag meka zanni. Nga terang shtag nzamti khali xana gaga zini nam langaro nyamta nyamar stobdanda kuwa nigi galanga argarkati xhtali khori yungunu galanga somag tamchi ki arigi. Nyamoyi arda tangnara gwalan chajang damati nyamoyi shtar ganju xhtanju yi lin kursum kori. Ndi rogwa alung tipdik tachari

0: 드르지야나야 타타로티라마츠레 까만지라상한친르자오체야 야냐스마화우타송쿠르다 영아타르치나이가나르가츠무치요라야 영아타르투노라타르치야나 Yīng mādhār chāshī rāng būchī yīna yā. Dā sāngshīn khuñchā tāg nā jīn rā. Dā mā pūhwā wū hwā dhār chī yu lā yā. Dā shtā wū njū nū tān jū dhār rā. Yīng chā mū lāng gāg mā khuñ chī yīna yā. Khwarta ma tarung ta lin je yin. Yin khwadar tarung urte je che yu la ya. Yin khwala khwadar ta me pa na. Khwarta chi ngom ba tu mil che re la ya. Yin ju kwan ju dar me pa na. Tiyung kwa tanga wa tu mil chiri la ya. Yung nyo ma na khara ta ti tsa la. Yung jang chiga ya la tu njir chiva ya. Gaja sar gul gama ti lungo wa na. Waga ya la khun chan dhu gu chifu la ya. Khwar go pukh zhanam tanju jamil. Da kuma laga lorti chiril ya. Da sanchin khunga taka uri. Ta te managma kanji kul chila ya. Lakumi lorti ta tartar yo. Yung mi nan jing zhorev ji chi shil ya. Khtam nora ayol ta ta mo lang. Khlan chwa ashun sang chin chi ji ya. Yung ko nak na vi ta dar tsa si. Ta ma ku la lan del wa chi mi la.
1: Zidan ji san kun chok bu nan ba. Tangdiya langchung zamnang arjian chi chi pi lechen shtong cimdani chugu. Lechen di zomjig ba shtanjin cu teng, zomjig gan kirwa cerang jahi, shtakilwa shtanjin cu. Shichu shtakilwa agangchig cerang tang sunmarin chi na niyin, chetsi nyambar guachin chi, dadimu.

yeng ro ge lo lo ye han de sa ge si ti ta la de se chi kan de ge si ti ta la ge zer ni han yeng ja ge ra mo ta chan ge gu ni khir han de je la mo ta ng ge sa ma yin de ge sa no ta zam no nya ma yin Halaya nga saga shakancha ta loong gire wa shal ye yer tigitib ta ta gire mo lam dib Halaya saga sunchi taan kwa tunchi cha saga sunchi taan kwa gire ye zir ni Halaya nga tarara mo ta chan zi guni shir jaga kewa ta ngang gire sama yin Halaya saga sunung ashto shukho pa yin songo wo la ta jik gire wa shal